0: bidia ba nyura
1: bidia ba atwa ha afunu ba no na konia ni da so so one day

ani akwa ya sa ya ba mami ka o se bonu si adi kase boni bebre o and pretum e baba obedria na gete di and na poso na poso bebre o kase boni chi na ko pretum e betu so nim se ene na otwe ana mbp for beto aba be ye national executives anyama akoso na otwe mu na omba be ka ho asem

na na agye ni boati na amọ ma hene ohene na ho ye de ohene odi ne ho ni ba kọ no ai otunfo yoko hene ohene me mo ache buru otunfo na nta hene ohene me mo ache mami cha abaje contractor abaje contractor akoda nyame evangelist kufi job na ne kufi job na ho ye de

na bo ama nim se yamia de bibi aboko kakra ke be ye mami ka we se yamia duma ena na dwi ebonu ndu a hia me e wo mensem dwuma die su ne baba se wa me bia wo bia me mo achi ani so fu mami mami mo achi no nine fa me menti e baba so ko sana no nine fa me menti baba so e baba so ti mo mo de duo no sai no akoku shiwai

0: afre mpanyifoɔ sisi 0242130386 0242130386 wɔne wo nsɛnsɛm nyinaa deɛ mesrɛ wo ada
1: ɛyɛ day today
0: I clinic na biribia ɛntimi ɛnyɛ kama na royal basin resort royal basin resort
1: sɛ wonkɔ na woteɛ
0: menkɔ na meteɛ o
1: sankra wɔ yɛdɛ nkamde wokɔda hɔ kamea me buki hɔ
0: maɛbia ne manya akɔdankua bi a
1: ɛbiaɛnti
0: mesrɛ wo a wopɛ kaka kunu aka ne ntɛ na agya mede wokɔ royal basin resort ne akɔgyegye ani kakra na biribia atumi ayɛ kama na swimming pool wɔ hɔ ghana aduane ne amanɔne deɛ nyinaa ɛwɔ hɔ biribia wɔ hɔ no mu a kyɛ sɛ du memeda ne ayi koraa no a memene da anwummerɛ ɛyɛ no nso de kɔ no a awurade no gyase tuatua wo gyegye w'ani a
1: na
0: kama
1: ɛhɔ na wodadɛ ma na woto nkyɛnse mu wɔ mesrɛ wo deɛ firifie kɔda wo kakra yɛfrɛ mu sɛ royal basin de
0: resort hɔ ɛna mekamfoma wo na wɔ mo ankasa no a wɔ mo wɔ ɛyɛ st louis senior high school
1: ɛkyerɛ
0: ɔdwom bukuwo deɛ sisi ɛ buku nɛ ne ɛ weekends
1: 0540 1228 65 ɛfie ba hwɛpɛ agyina so wɔ sɛ wakodi ye ne wandeɛ ne tu yɛnsade fri de ne wɔ anana yɛmfa mɛwie tu no abrantie ba a wɔ se wodeɛ menka na asɛ ma no ɔno abaɛ nsɛ ɔde baɛ
2: akora wɔnya aka ɔnya 3 years 6 months dola no ɛda nano sɛ akora no nyɛ me ba me sister ɛnso aka ma mate nti sɛ akora nyɛ me ba deɛ a ɔmeɛnyɛ bia mi yɛyɛ na sɛ ɔnyɛ me ba a ɛka ma bɔ fiti bewantume no ɔmɛtua me ka ma
3: no ɛda no kaka no na wo sɛ ka no yɛ sɛ
2: ɛfi 2.5 billion
3: 2.5 billion 250,000 ghana cedis
2: ɔmɛtua
3: ok ɛnti wo so wɔ bɛɛ wokɔfa ne fii
2: sankɔre bɛbiani
3: ok
1: abusua aberanteɛ na te tv so yɛfrɛ no soro wɔne ne ba na fɛde a ɔmode ka baya na wɔka saa sɛ mu agya hwɛ atade ɛhyɛ no
0: abiaɛɛm
1: bia hyɛ ne ba ɛna dora no nso nie na ahwɛ dola yi agyae
0: tuntumfɛ
1: very
0: sexyɛ
1: solo party wei na dora se ɛnyɛ akora nya wo ba na soro sɛ yɛ me ba ewiase nyɛ dɛo na akoa bi na ɛkaɛ na awoa mu ɔbaa wonya kɔsa nkwan na ɔnya nyema a wopɛ adwane na nyame adeɛ sɛ
0: nyɛwowa
1: ho nyane
0: ɛbia kwadwo bɛma no so pɔ ɔbaa no
1: ɛno ne yɛsɛm no ɛtwa awerɛ yi na wodeɛ tie dɛwra nso sɛ wɛ sika bɛyi na woba ma nka hegyerɛ sɛ menyim dadara mefa me
0: ɔfɛdanjabɔkaɛwosia
1: mesɛ menyam wona sɛ wopɛ me na mesɛ me wɔpemfuɔ se koli wopɔ
0: na kyerɛ sɛ nyi sɛ nabɔ ga no so anaasɛ
1: dɛ ga ne kyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔka kyerɛ soro no sɛ wode tie mmra
3: ɛhɔ na akɔfa wobɛyɛ fieɛ ɛnti ne korakora nyinaa ne sɛ wo so wo ɔnyɛ dɛ
2: ɛsɛ ɔ sɛ akora no nyɛ me ba
3: ka kyerɛ no deɛ wokɛɔ
2: sɛ akora no nyɛ me ba deɛ a akora no sɛbi ɛnyɛ wo nkwa na wodi wo ho na wowoyɛ ɛnti sɛ akora no nyɛ mba deɛ a ɛyɛ diɛ ni no a ɛnna ɛbɛkyerɛ sɛ wɔyɛ mba a na nyɛ me ba sɛ yɛyɛ na akora no nyɛ me ba a wode akora no bɛkɔ ne ka ma bɔ fiti de wan no woatua ma adeɛ ama me sɛ yɛyɛ na sɛ yɛ me deɛ a
4: ɛbiane baabi a mɛtua ma o ɛfiri sɛ wobaɛ no mma me ne papa mo de hyɛ wɔ ase sɛ menyim na wobɛsrɛ me fi
0: kwadwo mmɛma bi ti pɔnkɔ so no gyimi deɛ sɛbi sɛbio sɛbi kwadwo na sɛ yɛanka nkyerɛ wo deɛ yɛdifferent o akwade to gɛ asɛ ma mekasa o sɛ yɛanka nkyerɛ sɛ gɛ ne nyim a ɛyɛ different ɛna bi wobɛpɔbɔdeɛ wie
4: ka biaa menu sika biaa mede ma o Dabi ba ho ka me so me bo ho ka.
3: Ba wa to bo yen sha se e ye den na wo shi a. Wo be.
5: Be mi.
3: Wo shi a.
1: Abusi afuo. Medika ka cho sa sam de ye di ka bo ho de da. Na na me pe two voice we de afri ase.
3: Ah!
1: Abrantie ne se o pre DNA. Esan se gae ne se akra no nya ne ba. Ena abendi ze da bi e ba we mi ne ba. Me na me wee wo. Minim pa sa na me wee wo ma anyem ye tudun ka nya me ba. Wo ba no so se nya na wo wee bi ye. Ni me ha wo nyina ne ho no. Ena wo ko ye, oba ne se an me nyem na mabusu afọ ka kire wo se me nyina je tum ze an wo behwe me. Na se wa gi atum. Na de ma me pe voice ba ku bi jam fam pius na enko wona de kakra wo mu na me wiya mama o DNA no na ye tie ba bia obi ade na asem befa ebi mo sei gae no ka no kre kire abrantie na kaka ku de ne bu afuo ya wasi ebi ni na kaka ku mi dim ko fu bia mo de o mo pe apemfo
0: de bi ona kwado ete ma bu sei
1: e na me sei
0: wo ya abrantie
1: ko fu bia obo no oba anyima e no mo pe
5: o mo yale
1: be microphone ka se
0: ni ba go ba ni
3: sha se fio
4: patcho minute na jai cry che before cry san na me kwa kwanyim akwara no enti wate san menyim na
3: me ba to bo ansa me se eye dey a ahyase pa no ye dey na wushi ano
4: ni boy a wote ni nua be ma no de ni ba yekum no be hu se me to that time na menyim na minute na se anye jai na ni suban ye oyi ni nsa no wo bo oya no wo buru nua na me se ni suban we dem net na ye mwa me
3: na mi tobo no ye bi adwuma wo kro mo
4: patcho no ye driving ni
3: okay e to hu di asem no no kai e ma wo di tum se woni ne ba twem pona
4: oni boy e boy ni nua be ma ne kasa no no ne frɛ me ma no ni me kasa ye na me ti ase
3: oka den
4: kafa patcho mi so woni met na
3: mhm
4: awo no a be ye me ni ni wo wi a wa ware mi minute na jai before akra ansa na akra me koni be ma fufra kwa kwa tna ko akonye mu no
1: Hey,
0: na tie se genti ada de bi o ha. Ni so ye komo.
1: Da bi o.
0: Na de so ni na jai, uni na tena jai. O ti ase. Kwodo genti ada da on. Ni e ade ba akope.
1: Manche.
0: I say e credo ni safoa. E kesi ma odi we bi e bebi. Easy. Because me me no tena na e ti ho no. Na me kwa me fast wa mi ni we ko ye.
1: Na de da de
0: ni. O bi da bi, o ba de uni na uni ne ko yo ko beba. Ko
1: wi bi ya.
0: Oh Debbie.
1: What am I want to say?
0: What did I say?
1: Enti kakaku.
0: Enti wu ni bia mo anya.
1: Aha. Dia wo kai li hu asem.
0: Aha.
1: E dia pa na ma be ma. O ma feel X.
0: Elie ye number 1. Elie. So according kwia no wi ni ya na say se tire de ba ma no. It me feel X.
1: Sa?
0: Because they want bad make say do for chio say brim. What da ho? Wo peje akura no akroso. Wo ba setia ni ochi. Na when the open is say no the man say ya.
1: Ewurade.
0: Enti na no
1: akroso.
0: Alele kwetu. Alele kwetu me feel X.
1: 70% o X be pa no ma fe no.
0: Kwajo mi esa ma fe ni de wa chapo.
1: Sa?
0: Kwajo ko pa 7 na mko de ndi.
1: Wo dai.
0: Kwajo ye no.
1: Kaka ku.
0: Eye no.
1: Aye pa wo.
0: Aye pa.
1: Se si o tiene ko mi kajo so ko da hotel mi ju ni bi.
0: Na bi o sa mi mi ni bi. Na se si o bi ba ko ba ka de wa chapo. Wa chapo ko e fie me bre.
1: Ana bi ba ko to mi o ku mo.
0: Ye jai. O ti ase e. It was the offina. Oha tiche mu aduasa aduasa yelie
1: elie
0: no
1: haleluya
0: ansa na ne nyama nkitinkiti bi on se dem misa usika
1: osinye
0: ma ansa nyama nyama de okay
1: omo cheche mu se e ma no bi nso ye kama pa
0: oh yes
1: enti o ya brand tie wutie mi a ana ayo ba wutie mi a bra facebook ye ni nkomo
0: yes
1: e de pa na ma de feel x apa de se de wa wa de
0: ah won de registered
1: e se oba fremate ye
0: yes
1: so be ka se ya se enti apa de on ka
0: ho ah won ka ho
1: aye no e di me di de mi su na me gidi
0: gidi ti
1: ni bi obi a me fe no
0: o mo mu ti di bi o kro ha
1: you know
0: no register
1: ni obi a me fe
0: no for the dog
1: you ti ka ka se alele nku
0: ya alele nku ya no
1: ti ma o fo
0: e ti ma o fo e
1: no no e style na se
0: e e style no kwajo e style no
1: style no ohun obi style se ye
0: style ni ye
1: obi so ji hu
0: o obi a organizer
1: no
0: e na bi e front wheel back any adiade oh eh
1: na video bi pie tiktok na ya akwa bi na ko ba lunke bi ko vie na o ye adwuma na ko de wi again e jomo se ni kenike su na awuri ba to TikTok ra we hear comment section ko we say nika nika su be ni ya
0: come on few words dia eli eri dia anya mi nka ke about 60% yes
1: wow
0: no be a fini x eh ma drop
1: ba ne no ko obe bu o why come ko outer
0: yes
1: the we had look share them ah first adam we wi as na na nyanya grit ni say obi a bu besra wa na aja owo ba na aja omuse otidan a eye self contained obi bia shema san kofro nso omo ba ho a ena mi kujare no reta wi abo ni na na nantu pa chandade ebo
0: e che goes win cake ni ni ni
1: e che ni bi na abre solo wo ye wo mo hwe dora si di otie e fie na fodora toso
0: fodora
1: ba we tie tie kakra o na masa fodora bra ni enhwe dora ho ofe
0: yes
1: so ati azi e so wo wi wo ho se nyinsa nya na wo ye hwe dora hwe wo de ho ba ba sa o tro kakra enim kakra so ati ase eh tizolo e kai sare me nyina ari enti
3: we mo nwo mo to no akoto e machine amane na me dia wo de makoto e me to kai ne mo fi no e ma me di me black platinum di di ne ma me atem de ja adwuma na na me black e di me koto ko ye ko sto adwuma sa ta am no kra na me ne na ja ida dada
5: enti be ma wo ne na ja ko we mu ayete be ma wo ne na trip na wo ne na ja yi esile na wo costo adwuma wo ye na o san sendi ni sika sa na wo ne na ja
3: ma me pa cho no na fem se me sendi sika ma no pe sika wo me honum dia
1: utie ba bia dora e ka se mu ya o che se wo ne so ja yi ye no e wo hwa ne so ra frem se e ne dem hunye o waja so de o mpem kura osika de ya mende
0: no boa mikaka
1: no boa ne kakra kakra so ati asie en sa tem nya so no one wa jai but me boa o se okay at least maybe atwa mu no wo san kwa ma me fili ye na ne pa wo hwe be eh master he odo asem ehu
0: odo asem ehu kwajo ye na me ken
1: wo hwe eh chese em ne bi atwa mpa master
0: you know he one ye o
1: yes na uti dan so
0: I love you like your mother cooking pot
1: oh me kind friends ani e woje chess na ye twetwe letter come ma e
0: kwajo letter na aka mwa
1: you say me a trouble for the brightness of the day has make me man for me to make me bombastic I love you miss madam eventebi tevi na ye konya letter ma twetwe letter no aka mwa bana wi na asia wono ma jo I love you twetwe
0: hey the door don let ta sabe ya papa ye
1: me give you school na na pa wo hwe dora ni soro a
0: eh
1: we bu afu we bu afu
0: oh. Yes ana blaboneti
1: odo sana to da pam dollar se nyawo na wo nyem mie na asem no wahu
0: mpempem
1: je me nche we mi me modire ni nchirewo
3: a etu ani dai kan ni otu no ana o jeans kana me de man
5: asanti ska sa na de man no
3: patcho man 1005
5: 1005
3: patcho
5: ba ma woni na jai
3: patcho
5: ba ma woni na patcho
3: dola patcho madam
5: wa je 1005
3: madam patcho wa je
5: otu yo wa je
3: Mini
5: 1005. Oh, mommy. Sato, I don't send it, bro.
3: Ma, why do you see Kada?
5: I'm sending it.
1: Enti asem ne nyina ne se ge ne maame de nu omo ba ha omo so be kire mu se an ansa na soro kran po be hu dora no na dora nyam dada ge ne papa nso ye frɛ no show no so no so gitum se an wo ka kire soro se dora wo nyimu na nya onyim nyina ne se abrante be ye kane a wo mu kom ho engineer fo bi
0: technician
1: wane no kwanye mie na abante na dwane enti ge na nyem ena maame ne kwache se kwa wjitum se ha wode onyem kwan pa we dai obehwe no ena so nsi da bia nti sa da me na menyem dora
0: wa
1: me na menyem no
0: gigi
1: na menyem
0: no da manyo
1: me na menyem ye ye ge ne kra ahoma che a awoka no no maame ne frɛ me ema me kwa mefa no kwa hospital
0: wo
1: wiye ye kwa me na me hwe akra na be du sa amre ye osi na so ya wo kra mo tv so yi enti akra ya me ba sana so ro chire
0: titire
1: na so se da bi ye ka chire wo se menyem dada yebusa adora sana onyim abosome nsai wosna onyim 5 months
3: oh
1: yebusa soro no se soro ukwa hu dora no onyim bosome se wa obna menye munti no wo kekere me se onyim no onyim 1 month chese wo bia justify emma ka hu bikra me se dora no mpo wo kwade
3: en
1: kunu ai asemu
3: se fiye fiye
1: chekwa ni muna ma blantie ba kon subiri adanse kumu no bra
3: wazi adanse kuru
1: no Mete,
3: awzi agere
1: fun mu ka me si dora, ka next month wo wade. Emma abrantie we ai, abrantie we ne se okowade dora. Na onu no oyeso foketua.
3: So,
1: enna obedi adanse kumu da, ba me first me ne voice na ma ha.
3: Ma me. Awadi ni ye, na me go pe bi gunya
5: to papa isu mame. Mame, papa wo die no no. O ba no no. Oba no no oto so se
6: one pen
5: one pen ni
6: me mi mi aba ne mi ban ban ka so
5: okay be ma no be wa ro be se se e no we
6: pa so on kan
5: o won kan sa ti papa we wa ehun
6: se mi ba
5: o ya so fo
6: pa sa
5: sa madam u fi se e nko e bi ni egbo ha o
1: Sorry,
3: who be defending?
1: Send me a bad name. Me bad. Why you? Why you get?
3: Ah, nah.
1: Must shower, dear.
3: Nah, no. Because of him, man, he team no move. Oh my God, nah.
1: Nah, me say. What you be dead? That you must say. I didn't you cry. Me a bad. Me jam. No, you didn't work. I say I was born. What you can you say? Me say. Now you cry. Oh, bad. You no pony. You catch that was a girl. Nyam. Be dead. Dance. Cool.
3: Ah.
1: Obi a bad. What you are so forget what.
3: Okay.
1: Ah, onu chese well, eh, self defense.
3: Sofu ni.
1: Sofu ki
3: chese. Eh, bae,
5: bi obra fa. Na ma ye ni boni se ye ni bi shota.
2: O ga fa
5: ni
2: mi anu.
5: Eh,
2: se ndi
5: ya. Ah, e ni afia wi pa pa pa pa.
2: Be ba se. Eh,
5: se ndi ya.
2: Ni ba. Ah, se ndi na mu gatsu.
5: Ba ba. Shota.
2: Ba ba, ba ba. Be ba, se ndi na mu gatsu.
5: Ba ba.
1: Enti abrantie we nso eba si ni mu ba wono de menka de se asem ni nyina wono nso se bi wajimi pa
3: ne
1: se
3: wajimi wono kra na ji ni kese
1: se wo kwa ba bia wo ko nya
3: ho
1: eh wo su nya nsa
3: apan
1: ena wo ba ya kese wo wo bedia na
3: so ke se wo po ba ri to wo be kese so na kwa fa na
1: to ba ne so
3: like
1: boys bi ajimi o me dwen ho I don't know how they laugh
3: na kwa ne yobi adi to enjo so fo
1: me
3: I be ba fa ku ba be no
1: we bitimi tena se buza mo se kwa be kra ne bi fo so kra mpo do how do they laugh
3: we ba ye na na de
1: no fa de odi ye obi
3: ah
1: wo jankɔ bɛ ma de ade ye na
3: ye no se de me jankɔ de ne me
1: na wo to be de ran se ku mu se me ye sɔfo
3: ne nua
1: fa de kupɔ li chain bi
3: eh
1: wo no sa de rem de passe ye twɔ mu nyagu mu
3: ah ay ay ay fiɛ bra ye firi su ne fa abrante no so bɛ de ye ye ababa wa no to so na me
1: fa de to so
3: na wo kɔ fɔ me discard na kɔ wo ye sɔfo
1: na wo be de ran
3: se ku mu wo sa be de ran se ku
1: mu sɔfo ke tu ase
3: sɔfo ke tu
1: ah ne so for new camp na ehyehye wedding
3: ya kai
1: nti asem no nkomre nyina na obrafo so daabi se dia asem betuma twa de ye be ye DNA na efiewura me nko DNA video 2 ne so ene ekoye DNA ne baaye se se ye ba be kan e ho ne ye be kire ya
3: gbe ne brr ya pon
1: se se ne so nyina twa ko wiye se ye ba be kan DNA
3: yes
1: de ta wasu metie
7: infoni ne di kan ne ye Solomon J infoni pato
5: Solo
7: sa ya wa. Okay. Dora sa wa ifoni.
5: Okay.
7: Ye chato ne Emmanuel Asante J. Ifoni ne wo hono.
5: Yo.
7: Me pacho ye brain na ye nhwe table ne kakra na. Ye nko conclusion hono na.
5: Okay.
7: Ti table no ke ye nhwe de toso mi ensa no. D16 S539.
5: Mhm.
7: Bo se Solomon J enya 1111.
5: Mhm.
7: Maami ye friend Dora sa wa enya 1112. Ena abofra no enya 1012 tumu ze ahase ye no wubehu se abofra na fama amene 12 no ba ene 10 no de ye ni me bi onya free
1: bubaba
3: bubaba
1: when it is coming
3: it is yours ema de yo we abi wa oh
1: Ewurade.
8: Ese first
1: line. Ba kwye 10 11. Ese do 10 12.
8: 10 12.
1: 10 12.
7: Tien hwe the next one eh CSF 1 PO. Papa no nya 10 11.
3: Okay.
7: Mama Edura sewa nya 10 12. Ena abofra no nya 12 12. Ti ahanu so bonsa abofra afa ma me 12 no. Na 12 na kan ye ni bebi a abofra ko fa free. Ti yensa hwe de di ho bio no. Ah eye TPOX and our TPOX. Solomon EJ nya 9 10. Mama e friend Edura sewa nya 9 11. Imanu Asante e oya abofra no nya 8 11. Mama bacha ndibo nse hano so abofa na fama no level no na 8 ni de ye nim bebi a abofa no kofa free ti mama mi ye hwe
3: hwe ba mi no pedo gozi e ko ni nyina se nim bebi o kofa free na do so
7: ado ti na ye mbra conclusion nke ye kan conclusion
3: ye nko nko
1: abai kwajo e de da odo ye ke ke ye no ye se egusu ko ye be conclude Solomon ene Dora find a kind of creature yonko na de na on buy de you say yes won tell am say buy na fepa we fe do that the way our we ne gens
8: na na on buy where the combination
1: na akware de o fe papa no ahwe na ntino we get to know to the papa no
8: yes
1: ah baby ko bia no
8: lande ni me
1: we ni she akoda sem
8: obi o we ni katato
1: katato o fe chat ya differences na do so the farmer man de no papa de na adane yen to aso yi dokuta wa ha na odie ye be wi
7: oh ni babu ya ba conclusion na bo say Solomon AJ is excluded from being the biological father of Emmanuel Asante AJ. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child Emmanuel Asante AJ at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Solomon AJ is not the biological father of Emmanuel Asante AJ. The genetic data are in accordance with Dora Sewa being the biological mother of the child Emmanuel Asante AJ.
3: Mama prof no we na person we o te di o kain ase. O se sey.
9: O se. Abu fuan ne me meba. Na we ma mi ba.
1: Nana horo. Kaka ku.
3: Wati asi am sare go.
8: We jingi.
3: Papa pro wu kwa jini nsi aye dey. Eh o dance mo. Because only na twimpra earlier on. It is start ni nyema bi akwakwa se da so abanti ni tim. It is wan nyem kura na wan nyem kura se se do bi na me do in the beginning no. Menya sa do ni dia mom. E no jina so a. Ali kwa do. Ba mi wa na baba wa se menyi mo. Menyem ega baba wa nsu di nkwese because o hun se boy no twika ka so de anya kro benya ses di abere si electrician wo nyane eti ope ni obi di no ho twitwiri no
1: okay
3: ega abusua so aka kro se nyinse na nya odia wo se magi ahwe
1: o se kan kro kye soro
3: ya kan kro na kye soro
1: o so de mepe
3: wo di se media mepe
1: na menyem no
3: wo na menyem so anya wa
1: na de tie se soro si akra nyane de ade a o gidora 2.5 billion
3: ka no de ne de sey
1: Enti
3: unim sa akoda no pa ne pa se onye be me ba eye dey na wuma wo hwe nyin sen no esa ma wa ba akoda enu ka be di this time abetu di fam ama wo sa di ngu so Dora se sey no what's in it say because catch us wa baka sey catch ne sa wo diska no
9: ti Dora ka bo fa ne mba dia ni jimisika 2.5 billion na je wo banu banu ko ma popo pa
3: won wa sam na wo kan me tefe o ha si akura no sinu sinu
9: imanu si
3: sane bane man sane bane man
9: sa
3: kola si nim so pa pe bo
9: a ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
10: ko ko ko ko ko
3: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
11: ko ko ko ko ebe ti ani mo ye mesre ni se o beti meso
3: on se so
11: a chai
3: bora ye se ni le shawo ani ani ye ye bu december ba ba ba ba ba
1: abuzia e na da ho do
3: e na da ho no
1: na da ho eduwe na ye hwan fonso wo kaka ku
0: me de fonso ne de e fonso ne de one me de blame na edi ka be ma be ma no
1: okay
0: be ma no e na second one me de be ma eye oba no omunye omo jimi
1: sesenti
0: 50 be 100 because of 50 ni se utie again asem na wodi nka ka ya twempre agai uko ba misu muko ba bi ba wo sa ba makati sa wonyi mu
1: odi e nyabotre
0: uzu wonyi mu no
1: na be ma last two voice bi na ma ti me ka mi no
5: ada no komanda cha o se e emotional blackmail we send down na mo din krofo we the pain na be ba ni wa kwada wa hwe no a thinking sa wo ba entimi kwa sa be wa wo bi ma na
12: Mo
5: ba panyin wo. Enti ni kura na wo hwe ne baketue na akoda enu mu a wo na chi e ben so nya ne ba. Ma wo watch some kwa fosa. Sa ni se nya ne dia. Na ma meti bon kwa so ma me. What na wo hwe di ama wa sha akoda we abedu sa time we se.
10: Ya wo wo mi se nya ne ba wo ji.
5: Awo ka ni nya
10: wo. Ma
5: me ju wo. Pala chou ma pala chou ai mo. Na no no no mu ton. Se na wo nyi busu ni num. Ana wo no. I didn't pebble gin, you say no more so hair no more demano. Tell it betap betamadiano, never dear do many abri. Mammy, the powder may have told. The powder will put on your pana chow grass, or what the many a cow in your sack.
6: Solo, if I chow, I never get for sherry.
5: How?
6: Darling, sherry.
5: I'll find your son, you say, well, then why you're walking away and walk. How are you telling me this?
6: It's slow. Solo.
5: One year, so I want to
12: be so many millions in Sulu. May me seek on a major.
6: I show
12: one millions in the
1: Abuja. I saw an idea.
8: Compunctum.
1: I met you from the cabby. I was at fault. I saw an answer or buying a bush for.
8: Okay, that's a more simple.
1: 0320 835 81 835 82 835 83. Sorona Yam for Swan and answer or because Oban is a minimum. Ana aso pe.
8: Aka no kratire.
1: Baba aso da bi na wonyam. Me na menyam wo. Yenko, me de ni nkoma, wo de opɛ bi aka na emu vɛno anu bi atem. Hello, do ya fɛ me fɛ.
13: Ah, me kwatɔ. Me sɛ chiri bi da kɔda am kafɛ fɛ. Aso da ba ba ne kwa ni bi wɔsa.
1: Eh, aba yenko, ma na yenfo suru.
13: Da atena me chama de da fɛ. Na te bi sɛ cha ofa.
1: Me gye so ofa.
13: Na I first shoot wrong, first at wrong. Ya na nko ana, yɛ bɛ bɔ ba sɛ ne fɛ.
1: Onyam mishi ana onyam
8: atibida
1: oba ne se menyam ono ode ne ho se wonyam
8: ese
1: de ho se menyam da bia menyam wo na we se we okay hello na fefe
13: hello
1: opo ni kase for us na fefe hin
13: baje from palam kase ku biso
1: mi en ko e
13: okay na ma se awu ye sa mi ala
1: bi wo
13: na na
1: opo ne
13: ano di fo unko ba ni mu se tinja me jinyi se na fe I did become a man to walk on you and you. What is getting up a show about? Oh, I'm in your back.
1: As some
13: if I get more, the devil, if you are a big guest who is here, there be an end, then my name can go in the tree. Or the shark, Alpha again. What is an over? If I can't walk down it, a jam on up with the middle man
1: Omani di musikani. Enso mana ebulu yesterday. Mira se, mira se ko bi hello, dia afi mi fi.
13: Hello.
1: Yes.
13: Na kasa ku sa bo ku se antu.
1: Yo, ma mi ma cho.
13: Ma ba ni bi so complete se ese.
1: Mhm.
13: Ni nyam bo sun ni mo.
1: Okay.
13: Ku kan ta di ko mo di. Ni sa ye ta mo di. E ya bu su sam.
1: Okay.
13: Wa ma ma na papa na mo na ma wa ni ba ma sa. Ay abone pa.
1: Okay.
13: Ajiki bi.
1: Okay.
13: Ke sai dai guamo so.
14: enti wo ba no aye bone kase ya pa atie nkopon wo
1: nya mi sai me da se mo me so me da se pa ko imra. Hello, odi ya fra me free.
15: Hello,
1: yes,
15: me dia de kwa pesali fu wo da se ola du bia se
1: mpa chwa mi tie we
15: papa
1: ye
15: ye me ka de se oba na je pusu stem kase ya papa nyem posume makum makum makum makum enu na gbadi nyanko pa ide na eko so oma imu yi akola nene ni ma mi ni na papa mo nyine boy ni sika ma no
1: okay
15: 2.2 billion no mo nye na mo fana de ma no
1: yo
15: wa ye big mistake pa dia busu se na de beta na yi
1: mi das das
15: telu fu makra
1: mi so mi das pi. Hello, do you have me free?
16: Hello, mi din di job na me ka so fit yi
1: mba chwa mi ntio
16: na de obema no di kan le oba na nyime ye no ono we
1: bema no wadwane
16: ana ono wonu ibusu mi mun ja ho se bema popo
1: nya so de kwese no o si soro no ye no x e na soro nsa ba biye mso wope e na o ka chem se o pede amenyim o ana o si yo matemet na ho akore ntuge no soro nsa da bi me ba na wonyem me na me ba nyem wo e na ne yakoye die na akere se akora no soro nya na wonyem no enti hwanfo nsoa
16: ana se solo na from so na we ma o mo de bre wa o mo nyem na o fo kedi o nyem a ana se nyi oba no oba no mo ntia wa se di kra
1: me da se na me fa last two callers. Hello, good afternoon.
17: Hello,
1: yes, good afternoon.
17: Mo ho ya do
1: nyame adum na wo so e
17: boko
1: asa mo so wa tiesi o
17: eh me ti papa fa mi ti a se se no kra ya do si ye ene me amo bo eh dia ho le se oba ni de wa nyenye
1: oba no
17: oba no
1: okay
17: wa nyenye papa dia ole se unye bishumu ni kra bemba ba ko no fa
1: wa
17: jale jawa se ma me no papa wa ara se no mo he
1: okay
17: na ni ta na she bishumu ni e ko pin se akola na bi 3 years ana me wa
1: 3 years yeah
17: na asila oba ba ka jen se nyenye da ene ondele sitamane
1: mmm
17: ai ondele sitamane
1: ondele bebi mami fa last scorer. Hello, do you have me free?
18: Kojo
1: open case here
18: pa kojo ahema kokobi
1: jo jo yan koi mi do wie
18: eh se aya mu cast bi dia no na bana eh acha about you di akoro
1: kojo
18: fa bana wu di akoro make mark awon so ma maka na pcp a kire ta ampa o me ka no kwete ate minyem minye se ate bana bi ada ta ko on fa na ka se wu enye di ni
1: okay
18: because me me ka me give two pass wa an ka no kwa na nchere solo me re me ma wa an ka no kwa na nchere ni a ma me na obeka se wu me ka chere na manye ko de mo we studio ho ka de obi aba ba se de oba wa ni ba ta ampa mi me ba no no
1: ano
18: me chere ta ampa an ti opa na ma me ni ya baba wa me o ma me ka
1: okay me da se
18: obo ma ya so de me ka se ta an che o ma ba pa che o mi
1: mira se pi etm for fred made nyam fansi aka apan to de ne nko
8: kwajo asem no de e to be man aka sa na mistake oba no one na twem prejai wasa be fa no ba na kan kra che o se onyem
1: okay
8: o ti chinchina me de me permit na ho no ko wiye ya o se akola na oba enti meme apan dan kwade gae no ne ma me no once de kwani kwa so ntua ma akwa so hwe na se wonu aka sa no be me nyam de ne be wiye so enti me nwa o fa ko pen pa foforo na ni obi ba ano waka no kwacho na abetena ho abetwe ho manzo so baji 2.5 billion once ni kwama muntu ama no sebi sebi mu ni kwasi na aji ni gan
1: mira asipie kaka ku
0: ye kwajo eh ni be ma no aye mfunsuo eh oba no so aye mfunsuo pa but oba ni de ndie ano odi
1: se
0: wanye 5 months wasa de akoma ho s
1: no asa die guso
0: wasa die guso ah wo ma nya die
1: okay mira asipie yabusia ninyi na atwa kowie se da bi e ka asem se oba wa nyem na nem ne ku
0: enim ni kunu
1: enti be ma no ye mfunsuo na oba no so na busuafo ye mfunsuo even though ka che ne se ampa ge ne nyim na mu de open a mano nwuwie
0: okay
1: o wuwie na se open a befa but wanyim ne de nhwe nyinse no beto ne dini eno ne mfunsuo busuafo ne ye
0: okay
1: be mano so so so ye mfunsuo pa o ko na oba anyima enkwase ne pe
0: okay
1: mano nwuwie o wuwie anhu so wo abanoma
0: Me da kwado ma me ya birthday quick na if you are fatu so na yen monitor toni enko happy happy birthday enko enfama eye dilis aqua mi akasa mi nia eba eno ye tafro dj dilis ene eye wawoda happy happy birthday last one no enko ma eye Janet Jesse oye adwuma ewo okonfanochi community bank plc madam Janet ene eye o birthday ti happy happy birthday ye fresh 104.5 so and we should not be here intimate in your kama and from
1: okay and if you have your page in this one and Marco call me and we back for picture and you know me and from my way free or you call baho na was a nyami aduma china aye ne yonko bako birthday your friend no a queer pressure pressure mpa
0: we had so much pressure pa
1: pressure the omobi pa for bako no bra bako no sha white no bra who say pressure womb na wefri oyo koba ho eti akua pressure yami aduma chai wa woda Sunday happy birthday nkwa bo ntem fama onyankopo nhira wo na onya wo kese papa papa kosi se obe kese wei efri wa oyonko baako meda me frano oyo koba sana me frano papa papa eti no akua pressure da so no yami nhira wo na onya wo kese na mi kwe wo hu mame enchia nana ya otewia
0: okay
1: na your friend I man if you are going to feel so
0: yeah
1: your friend I man
0: okay
1: yes na on the CEO ma so proprietorship mining I know what obwase
0: okay
1: na na ya otawia one kwame apro one so aye CEO edema Nick Beck mining any okay. Apartment wo obwase ka police
0: okay
1: ya church o mu enawi e kwanso nko so papa ye ko
8: kwajo wada roma me ankasa be maame baako last week no me ka che me se maame baako da form wa santi achem bompata
0: okay
8: kwajo na nyame aduma ifia da ebei na awotwe on the 9th October na edie maame na awotweda oba panyini amakom onyemfie aduawotwe enum
1: okay
8: kwajo na ho na awotweda no ye started do mienu se be se adofo na ejamfo se se adwom kura betimi ayeden afa ho na wa ayeden aba no aba beboa yen te besira dofo se ifia rebe na awotwe eye mi ankasa me maame a oda fom oba panyini amakom ni ne mama ne bi ye nana ye nyako masore ban kwaju sende makan ho asema kire obi aso bi no chaade no di nyakopon mawa na chese wa
0: wanya de pa
8: sa de tie kaka ku na na otwida wodi amesire mi ankasa me kwan bi amefa so bi amenu nu bi anam do kwa na kwaju no o se ba ko atumi kwaju ame na enya asem keto akra
0: ya
8: ti enti nana ye nyako oda roma eni ka kire eni maame se wa wo nongo nyame aduma ifia de be na otwe mumko boye na apai dan kwa ni nua ma yenkoja e maame kwa kwajo onabo donkey so chama
0: donkey
8: onabo Richard kwajo wasao
0: wasao
8: atuma nwa bi eja nof
0: yes
8: chairman si chairman
0: obadi di anyone here from ano yes kwajo maame tia nana kwajo boati dumja konfo nana wo eye kenya se
1: nana piao
0: nana piao nkwa so ene ewie
1: rasi pa kakaku
0: kedu
1: wofa
0: wofa
1: Mese usano ho koto vivo furo
0: bi. Oh, what you say?
1: Na na nsi a oyewo bi na se pano aye de okrom ye.
0: Oh yes.
1: First ne pano we sra we sra we sra.
0: Kwajo na
1: kwa. E
0: kuto bi na ju be 10. Food woman nti na bia na he. Ne e pa pa pa.
1: Ke adu je nche me ware na je ma to food woman si.
8: Kwajo kwajo no ka adu dia na so so yesterday program we so bi ya de mo na baso. Ke adu ye onyakopo we nchira wo. E ne wa da room ke yo fa ke adu ko nye de we dri.
1: Abusi ya sare sabo gidi brown or the entertainment power no ato aso e de amamedi ameje so ya mansa nyina chia me kwajo be mreku. We share bontia no afre me abostic. E fie wura e fe no kwa me. Hey, one dey ko Facebook. Ya da as papa papa.